0: نور الأوغيلة تاتا كوتشمان ودير مراكومن تاتا بلير على بخاوتا ميلة سنت يا لوخا خاوبا بلتسكا ستيشن سامانتا رافون 360 راديو بعد بلا باريت سابون باريت يا باخو ريت كو موي تانكي كوتش
1: Mosaki Monte, let us get a Musipulo, Setibusiho, Otrafamatia Lesome Amabidi Labrofumi, Kitipediso Mabidi Labrataro, a Kikuru and a slender boy, Tapanga Okwakidizwe, a Merafuma 360 Ratio, Kiparamista Felasia Saka Samo, Jacero Ponemoso, Maltazing Lahompiano, a Horobala, Naketolejo, Hotuaki Bohau, Taki Felakahamwe, a Gosa Mesameco, Honetafalasam Retore, Esamesameco Tieme, Janga Maltazing Lahompiano, Relebe Lady Topata World Cup, and said it's a Michelin. Bokutlong ba peke mo letsatsing la la mathatso se tlhopa sa Uruguay ba tlhotswe ke se tlhopa sa Spain ka no ele no sigo le fela Cape Verde le se tlhopa sa South Arabia di tlhopa di tsameka maleka a le fela se tlhopa Egypt le Iran di tlhopa di tsameka no se tlhopa se tlhopa sa Panama ba tlholwa ke se tlhopa sa England ka no tse pedi go le fela Croatia ba tlhola kana ka no tse pedi go ele nngwe tar lebelle na tsa letsatsi la mopane tsene di simolla le gato le latelang la ditlhopha di le some a mararo le bobedi kutlo botlhoko le phurano ya mmelo mme fela setlhopha sa bafana bafana ga ba dira sentle mo legatong la ditlhopha di le some a mararo le bobedi ba khutla ba poela mo gae ka go latlhegelwa ka nno e le nosi go le fela kgatlhanong le setlhopha sa Canada setlhopha sa Jordan ba tholwa ke setlhopha sa Argentina ka nno tse tharo go e le nngwe Algeria le setlhopha sa Austria ditlhopha di tsamekile maleka a nno tse tharo setlhopha DR Congo na batola stopa sa US Pakistan ka notse tharogo e lengwe Colombia le setlopa sa Portugal di tlopa di feditse ka lefela setlopa rentse le mogotsona ha tsa metsa beko tla ke go netefaletse pere mapetla khotso sports ground a sempiwe chabalala tournament a motsamiki wa maloba wa setlopa sa Kaizer Chiefs le bafana bafana monosi wa no ya ntla ya World Cup 2010 ka go pere mapetla o tswere motseletsele wa tournament ga ne setlopa sa South Africa ba mekamekane le Mexico 2010 a nosa no ya phenyo kgatlhanong le Mexico ke ene ya dirileng a tournament ka ko mapetla pere mapetla kgotso sports ground tla ke go netefaletse gore bokhutlo ba peke ditlhopha di tshamekile jaana Tshiawela United ba tshamekile maleka a lefela setlhopha setlhopha sa 11 versus 11 Football Club Soweto Shining Stars le setlhopha sa Pastors ditlhopha di tshamekile maleka a lefela setlhopha a re lebelele ba under 17 Tshiawelo United ba thola setlhopha sa Soweto Shining Stars ka nnotse pedi go lefela under 20 Pire Movers ba tlhola setlhopha sa Dube Continental ka nno tse tharo go lefela ke tsa bokhutlo ba peke tsene di diragala ko mapetla mo letsatsing la maopane mapetla Barcelona ba tlhola setlhopha sa Tshepisong Young Boys ka nno tse pedi go e le nngwe Piri Winter Roses ba tlholwa ke setlhopha sa Samba Boys ka nno e le nosi go lefela Dobsonville Cadence ba tlholwa ke New Hope Stars ka nno e le nosi go lefela di ntse di tswelela mo letsatsing la gompieno and the top tse di dirang ka ko mapetla pire mapetla khotso sports ground to simpiwe chabalala tournament ke tenga kone ke le tenga bokhutlo ba beke motho montle go netefaletsa morete gore timena o gorogile ka ko Soweto mme fela ke tla bua gape ke ba bona kwa ka di 18 and 19 re go ikonosetsa tournament ya ga shaba simpiwe chabalala tsa ke tse di tapotse ke poele ko line 1 ke beke ya gore mo letsatsing la gompieno re a boa mona go nyetsa Fedi Simpelo line 1 ke tsa ditapotse ke poela go wena a re kopane gape mona go nyetsa Fedi Simpelo go dira le slender boy tapanga wa go ga keditswe Merafonga 360 ratio ke a itse gore le ntle ka tsepe mo letsatsing la mosupologo I'm going to go to the hospital.

0: Fica ziantando. Te bom, pô. Peace.
1: Ultra Laser Merafon.
2: Moso ke montle letsatsi ke la mosipologo sete bosigo o tlhola fela matsatsi a lesome a mabedi le borobongwe ke tepediso mo mabedi le borataro ke kodiwa le slender boy thapanga wa kwa ke ditswe Merafong 360 radio ke pagamisitse fela seatla sa ka sa moja ke re re opone moso mo letsatsing la gompieno go robala na ke tlholego go tsoga ke bogau tla ke fela ka gangwe ke go tsametsameko go netefaletsa moraitse gore tsametsameko di eme jang mo letsatsing la gompieno re lebelle ditlhopha tsa World Cup tse di tsamekileng mo tlong ba peke mo letsatsing la matlhatso setlhopha sa Uruguay ba tlhotswa ke setlhopha sa Spain ka nno e le nosigo lefela Cape Verde le setlhopha sa South Arabia ditlhopha di a tshameka maleka a lefela setlhopha Egypt le Iran ditlhopha di a tshameka nno setlhopha setlhopha sa Panama ba tlholwa ke setlhopha sa England ka nno tsepedi go lefela Croatia ba tlhola kana ka nno tsepedi go e le nngwe tla re lebelele tsa letsatsi la maopane tse ne di simolola legato le latelang la ditlhopha di le some a mararo le bobedi kutlobotlhoko le phurano ya mmelo mme fela setlhopha sa Bafana Bafana ga ba dira sentle mo legatong la ditlhopha di le some a mararo le bobedi ba khutla ba poela mo gae ka go latlhegelwa ka nno e le nosigo lefela kgatlhanong le setlhopha sa Canada setlhopha sa Jordan ba tholwa ke setlhopha sa Argentina ka nno tse tharo go e le nngwe Algeria le setlhopha sa Austria ditlhopha di tshamekile maleka a nno tse tharo setlhopha DR Congo na batlhola setlhopha sa Uzbekistan ka nno tse tharo go e le nngwe Colombia le setlhopha sa Portugal ditlhopha di feditse ka lefela setlhopha re ntse le mo go tsona tsa metshameko tla ke go netefaletse Piri Mapetla kgotsa Sports Ground Simphiwe Tshabalala tournament motshameki wa maloba wa setlhopha sa Kaizer Chiefs le Bafana Bafana monosi wa nno ya ntlha ya World Cup 2010 ka ko Piri Mapetla o tshwere motseletsele wa tournament ga ne setlhopha sa South Africa ba mekamekane le Mexico 2010 a nosa nno ya phenyo kgatlhanong le Mexico ke ene ya dirileng a tournament ka ko Mapetla Piri Mapetla kgotsa Sports Ground o tla ke go netefaletse gore bokhutlo ba peke ditlhopha di tshamekile jaana Tiawela United ba tshamekile maleka a lefela setlhopha le setlhopha sa 11 versus 11 Football Club Soweto Shining Stars le setlhopha sa Pastors ditlhopha di tshamekile maleka a lefela setlhopha a re lebelele ba under 17 Tiawelo United ba thola setlhopha sa Soweto Shining Stars ka nno tse pedi go lefela under 20 Piri Movers ba tlhola setlhopha sa Dube Continental ka nno tse tharo go lefela ke tsa bokhutlo ba peke tse ne di diragala ko Mapetla mo letsatsing la maopane Mapetla Barcelona ba tlhola setlhopha sa Tshepisong Young Boys ka nno tse pedi go e le nngwe Piri Winter Roses ba tlholwa ke setlhopha sa Samba Boys ka nno e le nosi go lefela Dobsonville Cadence ba tlholwa ke New Hope Stars ka nno e le nosi go lefela di ntse di tswelela mo letsatsing la gompieno ditlhopha tse di dirang ka ko Mapetla Piri Mapetla kgotsa Sports Ground Simphiwe Tshabalala tournament ke teng ko ne ke le teng bokhutlo ba beke motho montle go netefaletsa moreetsi gore Timena o gorogile ka ko Soweto mme fela ke tla boa gape ke ba bona kwa ka di 18 and 19 re a go ikonosetsa tournament ya ga Shaba Simphiwe Tshabalala tla ke tse dithapo tse ke poele ko line 1 ke beke ya gore mo letsatsing la gompieno re a boa mo nakong e sa fediseng pelo line 1 ke tsa dithapo tse ke poela ko wena a re kopane gape mo nakong e sa fediseng pelo kodiwa ga le slender boy thapang wa koga keditswe Merafong 360 radio ke a itse gore lentjele ka tsepe mo letsatsing la mosupologo.

0: Station is our Saman Tla, Merafon 360 Radio, your precise local global connection. Moretti Akana Re, Kamaratata, Kamanatua Radio, Kamanate, Havana Matsapapi, Alamore, Outly Sabatoko, Yano, Nekibuile Coach, Kibuite Coach, Question, Qua, Mota Coach, Coach. Go jewa ke Canada ke ona mahau le gore re bua ka ona ya ya no ata go itse re coach na gana ka khang ya gore re mampollo ke Canada yana ya Canada itiretse ka rona gore ya ya dira miss miti ka rona ya no ga ka itimela le seng moretsi ya ha gona motho ka itumelang khang yana ke ma o ka itumelang khang yana gore petswe yana ole le koko le representa naga ya ole le koko le representa naga bo petswa yana re busetswa ka morago ka ka pele fe gore re discipline wa ka re bana ba banya ya yo no gona le voice note ene ke batla go itsabeka fa fa ya coach fela ke a bona gore ga ke kgone a re le ena no itse nna ne ke sa selo fela gore re tla nna on this predicament ya le nna coach ne ke sa selo fela ga gona motho o ka emelang party yana ya la gona gote wa o motho e leng gore wa amogela o strong ebile wa amogela mara ga gona motho e leng gore o a ka emela baati yana ya yanong ke a re tseye gore ke phoso e tsamayang le mogatisi a re tseye yaka phoso e leng gore e tsamaele le mogatisi moretsi shebarako ke some le borobedi borago ga ura ya borobongwe mo godimo ga tlhogo Merafon 360 Radio. Ja, ne ga ta hukla re coach o na gana ka khang ya gore re betswe yana.
1: Ei, ne ke sa solo fela gore re ka felletsa re latlhegetswe ga tlhanong le Canada. Ei, ha ke bone ile mo hau. Me fela ga ke itse gore bafana ba bere kile jang mkhonne. Me fela ba re iteile re ya khutla re boela ga ene ke solo fetse gore re ya go tsana go dithopendi le some le borrataro. Ai ne ke tsentse dikola tse di yellow and green ke re ke a ke batla go bona ko nnete leng teng a ke phukaletse ke batla nnete ke tsentse e purapure green mme fela ena le boyelo mme fela ai ditaola tsa ka dintsholotse ga ke a feleletsa dimpoleletse nnete di a feleletsa di a roba maikutlo le dipelong le barati le balatedi ba South Africa go tla siama.
0: No, re robegile maikutlo bo botlhe. Re robegile maikutlo bo botlhe coach. Fela ga gona sepe se leng gore re tla se dira. Se se diragetseng se diragetse. Ya, le nna ne ke solofetse gore no. There will be some intervention of some sort. Fela ga gwa loka, ga gwa loka. Coach, kopa o re fe tsone. Tsa metshameko kopare fetse ona re bolela gore go diragalang mo tsa metshameko le tsa over the weekend
2: amoso ke o montle letsatsi ke la mosupologo sete bosigo o tlhola fela matsatsi a le some a mabedi le botlhophongwe ke tepedi some a mabedi le borataro ke kodiga le slender boy thapanga wa koga keleitswe Merafon 360 Radio ke pagamisitse fela seatla sa ka sa moja ke re re opone moso mo letsatsing la gompieno go robala na ke tlholego go tsoga ke bogau tla ke fela ka gangwe ko go tsametshameko go netefaletsa moreitse gore tsametshameko di eme jang a mo letsatsing la gompieno re lebelele dithopa tsa World Cup tse di tshamekileng mo bokhutlong ba peke mo letsatsing la matlhatso setlhopha sa Uruguay ba tlhotswe ke setlhopha sa Spain ka nno e le nosigo le fela Cape Verde le setlhopha sa South Arabia ditlhopha di a tshameka maleka a le fela setlhopha Egypt le Iran ditlhopha di a tshameka nno setlhopha setlhopha sa Panama ba tlholwa ke setlhopha sa England ka nno tse pedi go le fela Croatia ba tlhola kana ka nno tse pedi go e le nngwe tla re lebelele tsa letsatsi la maopane tse ne di simolola le gato le latelang la ditlhopa di le some a mararo le bobedi kutlo botlhoko le phulano ya mmelo mme fela setlhopha sa Bafana Bafana ga ba dira sentle mo legatong la ditlhopha di le some a mararo le bobedi ba khutla ba poela mo gae ka go latlhegelwa ka nno e le nosi go le fela kgatlhanong le setlhopha sa Canada, setlhopha sa Jordan ba tholwa ke setlhopha sa Argentina ka nno tse tharo go e le nngwe, Algeria le setlhopha sa Austria ditlhopha di tshamekile maleka a nno tse tharo setlhopha, DR Congo ba thola setlhopha sa US Pakistan ka nno tse tharo go e le nngwe, Colombia le setlhopha sa Portugal ditlhopha di feditse ka lefela setlhopha. Re ntse le mo go tsona a tsametshameko tla ke go netefaletse Piri Mapetla Kgotso Sports Ground Simphiwe Tshabalala tournament motshameki wa maloba wa setlhopha sa Kaizer Chiefs le Bafana Bafana monosi wa nno ya ntlha ya World Cup 2010 ka ko Phiri Mapetla o tshwere motseletsele wa tournament ga ne setlhopha sa South Africa ba mekamekane le Mexico 2010 a nosa nno ya phenyo kgatlhanong le Mexico ke ene ya dirileng a tournament ka ko Mapetla Phiri Mapetla Kgotso Sports Ground tla ke go netefaletse gore bokhutlo ba peke ditlhopha di tshamekile jaana Tshiawela United ba tshamekile maleka a lefela setlhopha le setlhopha sa 11 versus 11 Football Club Soweto Shining Stars le setlhopha sa Pastors ditlhopha di tshamekile maleka a lefela setlhopha a re lebelele ba under 17 Tshiawelo United ba thola setlhopha sa Soweto Shining Stars ka nno tse pedi go lefela under 20 Phiri Movers ba tlhola setlhopha sa Dube Continental ka nno tse tharo go lefela ke tsa bokhutlo ba peke tse ne di diragala ko Mapetla mo letsatsing la maopane Mapetla Barcelona ba tlhola setlhopha sa Tshepisong Young Boys ka nno tse pedi go e le nngwe Piri Winter Roses ba tlholwa ke setlhopha sa Samba Boys ka nno e le nosi go lefela Dobsonville Cadence ba tlholwa ke New Hope Stars ka nno e le nosi go lefela di ntse di tswelela mo letsatsing la gompieno ditlhopha tse di diranga ka ko Mapetla Phiri Mapetla Kgotso Sports Ground Simphiwe Tshabalala tournament ke teng ko ne ke le teng a bokhutlho ba beke motho montle go netefaletsa moreletsi gore Timena o gorogile ka ko Soweto mme fela ke tla boa gape ke ba bona kwa ka di 18 and 19 re ya go ikonosetsa tournament ya ga Shaba Simphiwe Tshabalala tla ke tse dithapo tse ke poele ko line 1 ke beke ya gore mo letsatsing la gompieno re a boa mo nakong ye sa fediseng pelo line 1 ke tsa dithapo tse ke poela ko wena a re kopane gape mo nakong ye sa fediseng pelo ko diogale slender boy thapang wa ko ga keditswe Merafonga 360 ratio ke a itse gore lentele ka tsepe mo letsatsing la mosupologo.